ha jaban taps oban ki la mul ho kana ki pum puli pum puli haran ki pum lali haran jaban nakanaw na sa kumpat ak kulish benilal po por sa litanamit taktik sa kumpat ki stakla siya klimos rin ako kain ki wan sabi singkil li na kikbar ki na shnuk li ha ut ko kan sa kumpat ak kikisash li kaknap di orak kwang rakaran jaban ay na shkeri tiyalak chibar ma kwaj batson lengkil utan na shkeri tiyalak chibar o kan komon Uli jabal qetin yeremu ko kakwirin ta salite na mit Guatemala na Juan in kate pa kwan ke nin bejan chantan nin ma kwat kalte o koril balarin na ke shtakla chakeli esilal o te ah yos ko bul ko tin yeren o kanu ke getan eli chehat kwal kau ke bus irkli be yos khal khal ut ma kwa kakwen su chite pe ke so kanu ke yo koril bal na vale chehat getan esali be yaban kwan ko sa skutankil ni habal e utakatsakal ut arin sa litenamit ko ban akwi arin sa litenamit ko ban akwi kwan chakri bal na kitanet kitanet chakri bi ebli chat arin sa ste pali besa sai o kanak te banu silal ti mil te shbeh ban kwan ke bichat o sali be komon ligona no mesa kumpat ka kwina kanali chana hona che valere pantyushere shoravi utokula khakshik

Ogan sa kalbi, sakal, joko, chis, jebal. Akabik, komonis. Karunas, cheke. Karunas, kanapke. Kaut na kawakesus na asye, chiko, kain. Salisang Mateo, obchol, na tiyabasiman sa likwaksak, lahus, kakal, tok sa likwip, roshkal, rekal. Uli kakwa kesu na iskultika bjal arin na okli na kache banyas banak na siye chiko kinsayap likutan chakaan li kesu kishkere li solome. Erap yom resil nak sinak uwek likin nak uwek chan manja. Abanan ruch e likin ruch e. Jaban lain inkere nak Meke, malak mekut lis kakwila li kuing kilal. Awanan kui ani na tsakok akwe, zikin li rok skata akwe, ke li kunchik las e rinaktis. Ah, kuchik chakwok nan maya. Ali ani narak makpala latik slagwa kere sire abanan kui ani akui nar nastit aku bek mare kui bakleu pen kaib leu ciru. Aut li ani naspa sa kwe nak te tarak to ning ga kwichen ere mak eski ya kwishre odarina ko ko gana na kache muchas veces que seamos cristianos despierto tampoco agarremos las lecturas muy radical chingo. Manaklao las katoliko tentonak to nalipak, tentonak to kuslak, a anchalreru naranas che, lirati ni kawayo sa ima dyan. Abanan, kinakabano dyan, dyan, stok, sirok, silingkikel, stok, kachek kuk, spakel kuk. O sal ko chikong kaya chikla kong stok ko chikla kong. Karong ikeles. Maan na rin na siya likawa. Likawa Jesus na rin. Malak na rin na to ko slak. Kuinakil ko kamang kache ko ang pabanel si lo miramos desde el punto religioso. Muchas veces si que me de aquí, me de otro. Pero nos preguntamos, ¿y tu dignidad? De respeto donde queda. Parna que na la culo. Utakoyes, kabiechak skilchak saibli kalibal. Vaya algo que la bichanel ingestiechak. Engale kwachin ninginisak nak ninchal chibichang. Malaking ka ninginis kanap chibichang. Aw kapot. Kanaw. Aba na siya radin yun, nagtingtyan din siya na ko, ilikarutis pa ang kuing ka. Kakomunis. Ang kakwi, lahat ko ni Poyanam, lahat ko ni Christian, is kot kuing. Bana ko nga siya, li kuing kakwi, kung kev, li is li kwal. Kos kev, o te kawachin na ti, o sa, ang katin po, lakwa, o sa, o sa, o sa, o sa, o sa, equilibrio, chingo, yan. Na konak na kamok kyo sikbali li sumleram jengin mo dyan. O kyo sikbali li sakalis pisilal ese equilibrio. Kawot. Li tabano lahat ko belomek o li tispano li kana ko isyakibek. Eh? Sa reka krima niya. Kaya pangkwila siya chao. Kamali chukwabek, kwanin chukwabek. Antik mi chal karo siya yak na kanyak sok siro. Makuanta, kumare kung sil, kaman siya siya, siya skuchak si kukun Diyos, lilis kuing galali Diyos, madya. Alka li Diyos ang kuing. Ha?
nak gaje jok sio ko sio bal kuing utis mana ko jogo cial kuing utis ka kuing mana otento nak takuan konsum adinan mare ko gaje nak toilok bias cekis nak kejak liling juga cin ebli kuikan cano niges capiri niges pletiri mana moga jogo dari bal marama di ko nak tis Rael di Spanyol, Rael di Spakel, di Surulel, di Sumate, mga joke, at iskos lang, kid. Diyaman na nakuhan, laot, ento, nakto, naliba, kutukos lang. Uta rin na ok, linasye, nakatye, kay sa Chisconeli, kangel, kuhan ni Chakra, yung kebli Chakra, at yung klinis, kay kuhan ni Chakra, bili po, pol, chan, kodigo municipal, chan luto, kuhang, chan luto, bek, arus kangel, di po, pol, manya. O ka na, kuhilis kangel, eh, Lekas kese majal dana lebak. At kese li Jesu sabi na ke stok kon stok skakwa tingke kon di stok. Ani tayo kang relisailan. Daat na kwi. Karo na rin na siya in naklaat na kwi naksyal kon na kliplet. Walus na siya na naktobre sa kwi. Ut kwi ng kairuan to kanak ta siya na sik lispehu li karo na rak. Kok kui ngois kok ngece mana kuangke bah kui beli kana banya mare kuangke cahun ni Israelan sali cole baya mare kalau kama enggan na ceman cahun sil ingis kiri hatin kiri iling kua ni kadas kuah nak siola telom das kuah utan siola ut sekalin kana kuah nak siola ut sirapi anut apa sahaja yang kape senera hukam pe nak hukal je ispanu kue ningen istakla si mesung istakla si rek ningkan ningen iskece lah baca kunci kun li raila li cokolal daran baca ut nak nak kulak sana nak nak ok li singgil mungkin jauh tak cik kos langgil ane cak ish baca jauh cik li singgil cik baris kulak kahol maris belum mungkin kan nak baca terus hukana nak cienak Lirati ni kawajos. Bajal kamak bi nasce bajal na ane rap yom resil nasce manca kunsin. Salinak te cakra. Bajal. Aban na nakwan likaro tingya kwe nak te siya kwe. Pen kun lewak. Pen laat kwip lewchik. Pen kun lewchik chirishan bajal. Karo narang nasce ain bajal. Nak te spats usilala kwe. Panuli usilal. Japang hun usilal. Barkwi, bajal, barkwi, taharepok li ustanang. Banyak kajak naok bayak li nakaberesi banyak. Dahong gutang gula ko ni kawacheno ta ki okaran salin. Barkwi ngoch anak angkelak broche ni kwas. Ut kisya kuya tak mangga kuya tak mangga kuya tak mang yok sia cinggil kaluta karupan sale kacana nah was ki goda sibengkuak ka nganauru sikap nak cimoko kisya da cin me kon ma ka nya so kin jere bo aniat la tut karu tekal awanan ku ina ka kwa ka kuya a una kuya si ot ka kan sa kuya me ku kial ji si manjo sre ka kwa Banya ingka, dedo ko ko sakli hong hong. Banya. Awang kacereng kanakak. Banya. Kanakas manak nakak. Lihonimal ko sinal takacanaban, takapano, rikin katikop, ingka, rikin nak takacitip sa unak li cahkila. Si panak cahkilal, mare usilal, nak takakusla, aban cahkilal, nakosakekwi. Utho kanakwi, nakulman, mare lahat sa shkawa, nakakwami, paano sila? Ayun to, niya kung nakasin. Kulak ka ba? Tingin niya, sa tsala, siya ke. Man, siya ke. Kul, nakyo siya lago eh, paano sila? Ayun to, niya. Alam ko eh, nasi, paano sila? Si, kung nakin siya nasing. Aba na, pare aran, dahil siya, makakalis siya. Pating kaya kwa ye. Hon, madya. Kung nakyo siya ko, ayun to, niya. Aba na, karunas kamchak chika. Madya, chakilal. Nasik amcak plat, nasik amcak, engkau cipta mare, saya tahu salibetik, sul cipta nama saya ku, banyak.
ut karuah enak te kasulub le kakajabal nak toruang rak banjal nak toruang rak lao akwi sikbalis peul caru nak to ruang cikwang uto ek cobeh akwaye ajo nak ulman na nakwan mare toh akwayak mare sakal obis kakal siya barki nakil sakale bakwaye rubelak siya kong kache maangko nakabita siya kapanak liko animal kwan na akwe gamana siya sa klin kamenak na manjana siya siya na obsenta akwe obsenta siya sa tikupaan at kangkel tataw ko na klit siya na obsenta sabi tok tispat sa akwe bar siya tau siya kanis kyo kakwe bukchan ro sa chap mari kya siya tau sabi abang kwa kumpas ok chiri ismanya mana ko nga siya ka nagirang nagtok ay chakrik inimerli kwarti kya tika chap chikamas utarin ako na siya lirati niyo sa eh abibir singke utakwan ka na chukokan eh kahadyaban kung nga siya kwi usila siya sa napas lahat na kwi madyan mari kung kuhunan na kaya lila siya na senta siya na syakso par kita siya

tayo sa Leblibich. Alay natin na Chiris la Teología de la Liberación. Mayale na shkot, li na shte, chako, li ilok. Sebele kutan siya kay baan, Juan Guchik li Junahil, Juan Guchik li Comani. Auta na kwan, kalang-kalang li Kabe. Kwan yung kakachike, sa shkawa kunch na tas li Lamina. Kwan yung kakachike, sa chipan na kunch na kosh talak li Shim. Kwani na kakachike, sa chana watish keko na kachana blok, malak kachana sis alam che. Udli railal, toko jishkewal sa kabin. Oga na komunis, kasiku, nalemanko. Majal kama Cheryl chakib li kama kishahan li kamama li kanachin li kwachin. Uskil chak sa manakligona li nasye li bichin skil chak. Majal skil chak. Pero wala ko ang kachi mo ko ito espalda bro tento na kasi kulo la kasi chamle kagaw chamle kanale pero akin nakatos de kacho maya akin nakakasiro de kacho. Kung chikli kabis na siya da siya bebs kusheb lah setinta.

lak selekong kapal. Chiruli kutanain anak wali martes pantu sheli kakwa bejal nah naka kul kuchi kun li rosop tesiom li kakwa dios sa li kachu am en ka chare hun chare kwi bejal ain re chish kuni li ruchi choch na naka kulubali barkwana shkeke li kawa dios naka naka kul chisa sa li kach ol usra kuira hokam bejal manakwana ika sakek bejal ika sakek ika koskel manak yo li kach ahkilal manak mana kahru hunak mana kiri hunak lingkaus an anik as kasketin kamu ko anta narah li Dios kikin bejal anarah to e kahun anarah katik lich ahkilal ing anarah katyob lich ahkilal ing di likawa Dios kual chabil lich ol kual chabil bejal lich naleb kual sahuish ol likakwa kikin chunilik hunak joko chachishnin enkil bejal kuahunish kutangkir lich loklach ol anish kaning esli viernes lich lo lach o li li kakwa an kwal nim chi usut kwal nashkui nasach li kama kwal nukoshrach num tajena koka nashkui sali sábado peyal anashkui lich lo lach o li kalok lachna Santa María chabilish lich o li kalok lachna an sikbirish pan li Dios chikwa bejut shkesh o li peyal chishpa banki li kakwa shkesh akal chalenchak chalenchak re sa ilish chena kulalil sa ilish chena chena pechas chenes kalil kajich ko kan ut chalenak kulak sa sahilal li kalok lahna Santa Maria ko kan kaansik biru ko akpa panel ko akpa panel chiru li kakwa ko kan toti hok chiru li honala in kapas li kateng al chiris li kak angel chiris li risik bal kip li risik ash bali hong hong chikutan sa shkabali Dios chikwa beh kahol beh santi musik eh ko kan tesak at kana at kachikwa Dios na kabantyo si chakwe chakwa at kakwa na kaka eko chikuni lo lakutan anakwa at kakwa akwang ko chikan at kawa Dios sa li kwaklahush beli po rili junio na arin chisa sa li kachol choko chikulung ucho chal chishkots akwi o shibakla na lo laknalip at kawa Dios mukuto rukta akwi chiat na kyakip kakunes panaklaat panat kakwa chak echak li chosay nalip chak echak kat kakwa li

0: kuansi chihuhun sa likanghel. Kung sa ito ay ito kere, ang Diyos na kinihonal, utaring kong ko sa lihonal na inigyan, chish, eh, anong shkeb, adisera ka.
1: Hukan sakal, log like unang lik na dulce, rik inish ka ulit kak anghel, ni hulti ka ere, pikyal na akl. Ebli mo lam ni keteng angke, pikyal chin na tanumek lik anghel in shiab shkush, ebli ishkan, kwan li mo lam, kodema un nuevos horizonte inside udrisa. Tuhak be anak kwan, kwan yal ka na dulce kik in, ut na chalak kwisa shkawa li mo lam, nuevos horizontes. Sa ich ulhi lak kwicha ukra ebli kumon no kore baran chisek, aranak kwin ekora e fray Bartolome de las Casas, lankin, aranak kwin ekora bili kumon anak nakahultikare naklish mo lamil marahli rochuchili mo lamain na tauliman chisek pidi anak kebakoy sa ilab sa choli ni ke tauliman ara ho akwil ni ke angelak nakkeb sa ilab sa choli kumon no kura pearan taktik tak mao tukuru ho akwil ni ke bari step san juancho melko aran san pedro karcha utanin step koban marah sa lehalang lang chikale bal chibario at kolonia no kura rabi sa ilab chokil chokere utanak kuan kuchan kanadul setok chikotsok rikin chinaup al rikin Aut mak angel ru nakte oking ebli ishq chan ru ebli ru kenik bar kuans angel ru chan ru te spanu anak li oking ink akak ku oking kishin komon na balak ku li nik angel na tene baza spenut na balak ku li teruang teril anak li ishq ink aku nak ku ish angel na spanu ke ninka na shonel kana dulce
0: angel ru kat eliri sha ini jar aut angel ru nak li kana shini jar te oking sali Katanamit Guatemala, ing aki nakikereta li siya na kanakuan este kuakita li kuna kanachimar kuna kawachina siya ita toos po kuto okens ing aki ng akuan sa li chakrap sa chakrap na taklan ni siya nakla o li kanachinu ponch li ka kush ponch ki siya li kanalib li kahek aki este aki yo kochi o kek iya ina katawiro nakla o kuan li kakaus li balmas ning kikyal chiro li tuweblikin kay iya kuan li ka nakatawiro nak na o iya kuan hun leka na leb nakag amcha sik ina katyukwa rik ina kana iya na kumkosuta anak tas keba haan ni katawila la o nakag ausleb a la o nakag akireta nak hain iya este nashtiya kisa li chakram nak la o iya tanto como likuin kuli ish tento to oken kaut renak kamaan te okshna upal li kakomon nak la o la kanachino yo kochi kuaklik Tishkereta na kwa kakunesota ikyal katen aban kibla os takto buken kasali akityo kochi buke utento ikyal toshi kabano to kwa klik to beak sa kong komunik.
1: O kambian, o kanishin komun, o shultikake kanaduz, li o keng kan na kli komun akwi. Ink atis ke ink atin ruk manakli atin enkuana tiklanak sherau chaksa chol hunakli ishnak kakuire li hunka pali kakuire presa li ocho chinal kakuire shorok puchuk li bali hunka bal tishpanu ala naok shtiabal panakla imu korentan ink atin ruang benkuana chali atinain apanana shinkomon kakultika keren akli okeng hanakuire hunka kulum likuan chakrapil hona shultika lishna likanim na chakrap adin Guatemala uti halang kalang pa chi chakrap kwakwili na keskop sali halang kalang chi tenamit srikin akwili ka tenamit pichal panak ink a kakwi yoko chish paspal chish titspal tento pantakachu amili kak ulup panak nakstikla chak li kak ulup chi hultiko kere nakwan keb akwi kach ishkilal shish akhte si shuam re nak tag eg li kak ulup re nak kun nakikak chik panak li ishkunshil hosh ka hultika mag achak li shkulup mag achak li ratin abanan tanak kwan shok chi halap arkwi nak yoko shkwab yak li kachok abanan toh kwan mahi napanuman chi tsakal reru ut kanadul sa pichark in li rokenik ebli iskaal li kanachin as kabish angelil ru chan ru na ilman makuan kep tsakali ratin makene ke abilis jab shkush ho akwi maan jale bre anakuan marak toh chan ru kuan li rokenik ebli kach iskaal kanadul sa
0: pues tento shiab ali ya na tento kaure siman ka in poka honesta kabanu tento to kwakri chunilot katen aki en la cama anto o ken que ya to abir ut ya na kwali chakra vi ya to chakra tento kabanu kuya kwanta chikama an ka ka elish ju ami ya kab ere si chunila in angeliru una ka ere tan na kabari kasetanamit alta verapas

Lana kana. Nakat kabi. Chike chike kacha nasao kachola kwa bingi na kwanza choli se roxicha kamama ki